Kutsi khuluma kwesile xa ukuze kakusamanje uzoyinqana leyo nke msukume nami ngumuli liwe imali siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe ukhomba